en el fuego, así que por frutos los conoceréis. Bendito sea el nombre de Jesús. Ratinca cualca Dios, mis amados hermanos, lisholomil han riken liru tanaviru aru chandru dicha riken linaru chini tanauru atin hermano ani holomil di atin. Ratin li Dios, yo chakatanenkil, choque la o las papanel, choque la o amados hermanos. Kautak li Dios, cual no cosra, ninche chihukain no cosra, porque Dios que va al canale, Dios que va al chaku, chanquerona clao, ta catauro li santilatin, ut takatu a mi, amados hermanos. Lishbenil rakal nashie, chihukain, li ru ut Makwa shak narah. Chankiru narah na elay. Ratin li kakwa Dios yo chakatan en kil mis amados hermanos nas che chokain, porque claramente nas che ratin li kakwa rikin li naruchini haan tanaw kiru. Hain latin nas che chenawsh kol balerip chan chiruheb lahbala di falsos profetas. Chignaus col valerip chiruheb chan. Chiruheb la bala. Chan chan naknegestakip chakriweb chan. Ah, siakti toke. Pura chan chan nakwi nak. Rala lakwi li Dios nak tagwil. Pero habaning anakanaw sa liskawus ating herman. O kanak nakira atin ni kakwa. Rikin li ruta na wru makwa rikin shak. Ratin li Dios yo chishchebal chan kiru narak na elain. Hanak la olah papanel amaos hermanos inka takat ekip chibalakik. Chankiru amaos hermanos na balcho chikulmang seb di tiempo nakwan chikanawak likwang sa angel ikakwa di ka Dios. Na bala nakwan amaos hermanos chankiru narah na el li chirishep lah balak malak li falsos amaos hermanos. Narah na shtie ani anil na di falso ani hep la bala ma koshla la atak marin chal tokta chal chakchinak marin chal nak tok ta kolung sa kachang arah kwent kwang ko nga amau hermanos choche atinak chirish chu amla papanel o chirishep linike angelak sa rochoti dios kawut amau hermanos porque napal di Dios narah na kaan ta uching lah papanel. Makwa ka shak narah. Ho nas chesa el Evangelio de Mateo 21, 18 al 20. Barkwi nas chena klikakwa Jesucristo ko ribal junto li che. Sikbarra hunak li ru. Habaning ma hunak li ru. Chena osa shak per maak airu. Karun narah na elay. Yo che atinak chirish lah papanel. Amaus hermanos. Hokanak lah pawanel tento tischal shkae nak tischu amili atin ta uching sa musika. Inka tak ohla ka chol ating rarukil hermano rik enak kakwila at ng kanaw bichang. Nak kakwila at ng kanaw ang kitkepa resil di kakwa malak ng kanaw sa ang kipredika. Malakla at chabil ng katihok. Malakla at chabil ah kwakbanel. O saan nakla at ng kapanj ka angeli kakwa pero angeli runak tat uching sa lapabat. Porque sa li tiempo na kwan amamos hermanos, napal ah kwa panel, chinaus na kwa bak, chinaus na bichan. Ay, kwan akwi chabil na chira ratin ni kakwa, kwan shnalep, chabirik eok nalep. Pero haman ati hermano, chakakchus chepal, pero ng anas yu ami. Napal na kwan, ng anas yu ami ratin ni kakwa Dios. Nahulak chirush, anukilik angel, pero jamás na halalis yuam. Marek angel sa rochol di Dios. Pero salis kung kablal, solo pletik. Solo kwechakip. Solo choking. Pero sa rochol di kakwa Dios, chenaos na kwakbat. Ay Dios, sa ting herman. Haanaan narak na el, nakjakakak li shak, chan ni kakwa, chenaos li shak siya. Pero hama mahon ni rochan. Mungkunarak na matawro sa akal ko, entos marik at kusting kwakbak, hingga chabil, kaya sigir ang hili kakwa,
pero yo admiro a ti y Dios a ti en el hermano. Porque no vale salir el tiempo en la cual, si no os no cuajbac, ay Dios, está cubi, si no os no es que, pero salir con caplan, marejo en este en que el rechaquil no es mano, marejo en este chaquilal, cuan chaquilal que el rastrece, champo truta tu uchín chocan, ay Dios, a ti hermano, y cacua mismo chochichijoc, nak narah tat uchen munkuka tal shak narah li dios lach en us nak da at ket kok na le chen us nak la at amaus hermanos nak ne ka pam predicar per tu amira ten de ka kwa ho kan nak na che che kole rep chiru he da palak cha aru tu ko che ho kan nak ne ka os lak aru tu li kwen che ho kan nak kwen kan nak tu amira ten de ka kwa per no lak chiru che ba Aku nak balak, chan li Biblia, chan rish oveja nak takuin nak nacalah tekep cakrek kema aku nak apa mana, pero habaning anas juami. Aireos, hermano, kam anu hak kuent la os tenemet teka kwa, honal nak la o, to ucing, honal nak la ata ting hermano y hermana, tat ucing, honal nak listuk ish li chahom ta ucing salish pabal, Anak kuan amaus hermanos na bal nas chakres kabas lo ali kakwa pero haban hingka nas juami karun ng kakosla manasahos choli kakwa dios rek enak kakwila at ngana kuahbak kakwila rek enak laat masat chabi rebchang onke chala ay maren ta kosla sa chola kakwila sakal na kakwila ini bichan si chabil onke osaling hung kaplal hones pletik na kabano mak atis ko yung mak kakwa marichangkat Ay Dios, hermano, inga. Y Dios na dah naklaat at bichang si Chabel, pero también ta yo ame. Saka at ol sa lahong kablal, saka at ol sa lahak anghel, saka at ol kina lahakwa sa kwitin. Narak na chit yukat si Ucheng, utrik ina an lahakwa anghik, tat ok si Ucheng. Chang kino na ilayin, tat Ucheng, tak eb si Papa ang lahakwa sa kwitin. Rikin naklaat si halala at yo am. Napala na kwa na spisk orip si bichang na shahok, Matawro sa akalhon na kinka us na ilan, kinka us na klaat ng katsahok, us na klaat ng katsahakwe, pero akalero na klaat, tatyo amiratin ni kakwa. Kwa kakuyom, porque sila at kakwi na kapang konformar akwi rikin na chabil ng katbichan, o malak chabil ng katkwabak, marayin chal kones chalok na kapano, marayin chal kones pletik na kapang rikin lasumatin, Mare ko na chakilal na kasikir kina lakwa sa kwitin. Mag osla mabalaki akip ating hermano y hermana. O kanak na chiratin ni kakwa Diyos. Kaya kwi honaru na kabalaki la pastor. Honaru na kabalaki lakwa sa kwitin la hermano. Pero kwa honing atatruhak balaking kail kahli Diyos. Ating hermano na kulak chikus chibala atinain. Sa akong likutan li Diyos kishkot misi chikuli li ratin ni kakwa Diyos. Naknagwil siya namit ni kakwa saib si chol na kyokin ripal. Paring kaninaw ko rito chikul mangri kinam. Pero li Diyos kot misi chiku sa limat ka. Naksingok tsin balirish. Ay Diyos, sermang kuang hun chabil na kong hun. Chabil na kuahabak. Pero sa liro chuch, hunes peletik. Hunes kwetsin kiribem. Kakaling kiribem. O malak souvenir kil rib ni kesbano ones jalok ni kesban selis kun kaplan ink ane kesje pero chiroli dios mak amuk mu ating herman karu chukap nak nak kosla nak heban ke ulak skeslo kali ka kwa dios chan chan akwi qal qal chana osah pa manel takwil pero ku chukap ta chispanun ke ambala ik chukap chukes pala kin kiribem no kana rikin li rute na urucha Ten narah na siya nakrikin ten to naklikwen kliis ta halak si tsakal. Tis yu amira atin ni kakwa. Ta el klihos el. Ta el klihobok. Ta el klitiktik. Ta el kchishunel. Kunakat chik atin hermano y hermana. Entonces shat ok bichi uching kan. Hoana siya atin ni kakwa. Rikin li ru si kakshak. Di Dios ing atas ho chorik en kakwi na klaat. Ay, chabil ng katkwak bak. Chak tra kakwi li kakwa ta kolong. Chabil ng katkwak bak onke laat kunis
tik na kamano pero matya alre makana kuahrean plakos nakchabin kat kuahbak chaktrah li Dios akwe usrahan pero mukuho kanta ating hermano tenton na takatyo ame ay do sermano ay kabra binkil kuanak angel na kuan kuanak predikador kuanak kiyo resir kakwa Dios li ratin di kakwa nashpang predikat pedink anas yu ame ngutyutas yu aminkil. Ay Dios, sokan amaos hermanos chikat kilak li katyuam chikanawak ikuang sa angel ikakwa Dios. Sokan aknashya, viene a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ay, naktakwil, chancham bekwi at sakalak paawanay naktakwil. Pero haban saliram nukhanak chak chima usilal, nukhanak chak chitsakak nalem, nukhanak chikoskel, nukhanak chi kakal, nukhanak chi amaus hermanos chi palakik. Aunque trachabil na katira at ratin nakakwa, pero si yokachi palakik, yokachi tiktik, yokachi hosking, machi sa chola kakwi na, ay Dios, masagur tin shkoli kakwa, dirik inak chabil ni manu ratin, ratin, hinka. Tento takatyo ami, ratin ni kakwa lika Dios. Hoka naknashche, tento naktishkere tali krisyan, naklao, hoka naknashche ratin ni kakwa, laesh kutan sakin ruchi chochan. Karuna rahna elain. Tentunak tekat. Aku tenuk lisih behep di toh kuangkep sakohkin. Takakut lisham ciruhem. Karuna rahna elain. Takut nak lao kuangko sakutan saken misamau sermanus dikini kakwa. Taisk eretal nak lao syokhala. Ongke terah cipru lana elep nak syat kuancak pernah kuangkat sik ahli Dios aran syat khala. Syakanap cishkuneling kaus. Entonces yo cachi uchen chihoka. Naruta aquila danza el Evangelio de Mateo 21:18-20. Rusheli kakwa relche. At che ma honso chik tat uchen. Sa hona la ash chakikliche. Amaus hermanos. Liskabel na chichokai. Sink anesk eliru. Kwan hun raklep atin sishbe. No dar fruto. Hay una sentencia. Amados hermanos, nachira atin de kakwa, yokuchiribal, nachiesa el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si licheng ana uchen, kwanjon railal sishbe. Pero en kan yochi atinak chirishtarak liche, amados hermanos, liche, ni que ilman la atan kak eretali kakwa Dios amangos hermanos kak ekonak retalil la atatin hermano especialmente la at na ulak chakuri auk na kakwa ulak al karun ni karare makahtabi li syak malakah kwi li ratum betyal na kinka la atan kakwa nak chena usak lak al ni ngak salirok nak nachal uchin usak li syak uchabil ta uchin ning ning li halal tishka porque li hual na karare han li ruh makwa li syak kamaan li Dios kukin mis amaus hermanos li Dios narah nak lao to uchin sa musikeh takotong nak lao relash kako li kakwa u li Dios amaus hermanos sa hos ischol kukin. Kau na ko siya para atin na kakwa. Isimkano ko uchin kwan hong raklep atin. Claramente na siya sa Evangelio de Mateo 3:10. Limal akwan resyok wa li che chan. Li che ling ano uchin ta chokman o ta shik sa siyam. Ay deo, serman. Kau na bingkilain? Hokanak na siya mukuchis hunil ta te ok sa ish ni makwal kwan kilali chosacha. Kahkwi li na panon ho narah linjikwa. Kawut na knasyain porque chirishkin na kikwek li ishk hingka na sinaw siyo aming kirati ni kakwa. Guhaan tali Dios kwang na napalto rik eni chikunilik aron na siyeche eh sino ke haan likwing amaw sirwa. Li Dios lang kosra kwal kabra bingkila eh. Sila o hingka na kahali katyuam chitsakal di kuang na shman seher manukil di kuang sa ishma usila
aunque tras nagulak salik kebaix lo qali Dios na chanabichan taquil na kuahpak na taquil pero si Dios manu kili ma usilan na bal yo chikulman sa el tiempo na kwan ay hermano kwan na kwi kwan na bichanel kwan solista ay Dios taquil chena osa bikina ke taquila taquil y solista a que embarazada chica. Uchos mukmal ishmak. Matuchi uchin chokan. Josh ke chalakwi, josh ke balchi uchin, pero halishma usilal. Mukuha antes que ángel de Dios. Takwil lak ángel. Ay, ta. Nashkesh lo ali kakwa. Josh kwi chika mukbenak takwil. Pero habaning anas juame. Champutrun lak tatruk kamalesh be. Tenemos de cacua chihoca, ma junqua a ti hermano. Cabra vinquilay, pero ángel de luna está caché, hocanak nasje, amaos hermanos de que chal chan chan aquí, rich carnera está aquí, pero jamás se está, se junta cara tiene cacua nasje, chan chan rich li muclebal, mal xcajonil caminak, está aquí li xcajon de caminak. China osna lem tsuna stan ke lats chak de khuna pera sak oro chiru lem miro ta kwila kwip chiru chan chan chik ta kotun chiru china osil num ta khana khsa pero aru kwan chisa num ta khana chuhil na bal kaman chosh kon bal li kwen kli is sali tempo na kwan sali papa inka atin hermano ajel erona klao Atyop ucheng sa likapahabal. Porque si tostaw likakwa arik inain, kwal rara pinkil. At least limal siya. Nakatakulong likakwa, sostaw likinsh panong kilain, likamao silal, ay Dios, par na rin chosorake ang nagkakosla. Par na rin tatrake arik inakosay. Di Bible na siya, kwang hustokbal. Listokbal haan shamle lishbalba ating hermano. Hanainik an ahman, hokanak amaus en manos li Dios nas kekan ale, nas cholop chiku barkwan ling aus, renak laoink a toshik manungkilaan, sino kit kapanuli karun narahli katikwa di kwan sa chosha. Angeli rutuk to oto uchin, amaus en manos, kut la chabilal, chiru la belom, Marela belo makina paman. Chikutung naklaat chikutan sa kentro chichoch. Marela gushakil makina paman. Chikutung naklaat chikutan sa kentro chichoch. Yo amira atin kakwa. Renak te paman. La kula la kahol. Renak hebaan. Isili iq sa amin. Isikli iq sa kabin. Si hebaan ing atchik shishmanu. Ak nekesh nao ishtyalalil. Entonces, kwan sa ishbenep chiktakana. Hokan ating hermano, angeli runak lao, tak osla chios, chankirutok anglak sik angeli kakwa Dios. Usrahan, tischetra kaili kakwa, jachirish naklaat chabil sa akush, maak arek onke shat palto, per maana kwakarean kumul mas chabil sa akush, ano wilak chiku cha akra kaili kakwa Dios. Pero inka ating hermano, onke chankirulo chabil ko atina, onke chankirulo chabil ko bichan, Aunque chan quiero una chabil ni coco jabak. Pero sin cana que tu amira a ti ni caco a Dios. Juan Juan Raclep a ti. Yo china choc. Jamán discabil. Amamos hermanos. Ta liq li cuenc li isk. Salim shma usilal. Bar ta shik nak nak osla. Sa shamle li shpal ba. Aran cuan dis tokbal. Aran ta cuan chabak. Aran ta cuan railal a ti hermano. Anainik ana ahman. Lidiosing ana rahanak laon ko siksan. Hokanak nung ko us sikin liratin mi sama o sema. Maren siya lahat ay pero lain rana kwe ka. Kiala kwe nakakul ka maan ka ispang kay sa ospital. Nakchako maresh katyokip. Aruna baan di kwe ng nakchokip. Ko siya ikam sa ospital. Nakshula karan karunak baan li doktor malakli mediko. Ay, mas chalal tibetis chalay nak nakakosla.
anak na chapchak lish anlebalish chikunelish herramienta re chakbali eridan gelechis chitijera malakchi algodón salish erid aunque raj ranakta nikesh gele pero al mismo tiempo irak o crean kamaan na kuinesh pan kaili Dios si la ona katauru ratin de kakwa kawan ko us ratin di Dios. Pero si la O nakapa reconocer, entonces la O kawu ke sa likapabal o ke chishik mas chi ubeh sa ikanghele kakwa Dios. Utingka chito shukwak sa ikanghele kakwa. Liroshil na siya, kawunak mag-aliru. Tento takatsil rish kawunak ang kana uchin. El Evangelio de Juan 15:5-8. Na siya. Puede ser. Por eso no quiero atender a cada Dios. Salí el Evangelio de Juan 15. La esto no le che, chali Cristo. La es holy rucha. Si let's lo que es cuquen chan, te es uchen. Narajna chia maus hermanos sin ano co uchen. Narajna chia na clao, ya cajachom perkene cacua. Guts acalta la slocoric en Dios. Munguna kalit takib chi usdik in kakwa. Aran claramente na chera atin di Dios sa Evangelio de Juan 15:5-8. Si chapcho katrik en listonal li che, entons tatruhang chi uchen. Pero si la at akshat kwisya kwip, kunak ruk li che na tasa ishman li ik, onke toh china luklush ka na jakaran takayak maresh til jak saruhipim, aru okresh kulwanak na kakoshla. Na okchichakik mangkutaruk tachik kurasak tachik tayo kung ketrak tuptuliru han chatek achik na ash tase chak takwil stokish elik inishtonan mangkuta usaling tachik chakik chik okrel chan aruchin okwe han kay saho likir chan kay ril kunak druk chan na tase chak mani chakik ay kukone kay ok kambal choksi nge ishtohro belisham. Y es que esa lisham que es el yarrek atek achik shiv shiv rapin kilayin cual us naklaot katsirish matzakal chapchokorik eli Cristo awuta maus en manos disolución tohkwan solución real si la o choko chitase krik ende kakwa mare choko chitisingilke arona rajain por eso kanakratin ni kakwa Dios na kochoko disolución kwan. Ahel ro naklao. Chan kiro nak ng kook si Chiel pi ili kakwa. Ha naklao, kook si Shrein kiro ling kaos. Nung kook si Panungkil ho naka. Ing achi na shtaw kachol Panungkil ho narak li Diyos. Ing achi naka nakabir hati ni kakwa. Na ok si kutung ka mawo serman sa isyo am likuin kli isk. Takwil, ing achi masa isyo na lokonin. Ang narah na shenak Diyos katwari rin kakwa. Karun na kong kong siya panungkil. Nang kong siya epal rik li pastor sa isma kli pastor. Malak sa isma kli erman. Huwag ka naklaen ka at siya yung chol. Mukutyal ta sino ke laat mismo kwa nakwe yung kats katwalakwe rin di Diyos. Kwa na siya sa Evangelio de Juan 15 ni Samao Seman. Sila at rikakwak chabil tat ucheng sa lapamal chapapi de keni Cristo Jesus. Sol ratin de kakwa. Ratin di Dios sa ting hermano haan likatsakem sa musika. Nakakeretal na klao at katsakan sa lakong kaplat. Kwan honal na klaat salish tibelakwa. Kwan honal na kjal chinakem. Kwan honal na kjal ik. Kwan honal amaos hermano na katsam. Pero total yo kachikwaak. Pior na marisha put ni ikrik en rah kwi na el. Pero ton kat nuhak siya. Kamara atin di kakwa Diyos. Di Diyos nung kosh kus. Ud nash koho kachol. Ud nung kosh kumbisi. Pero sila o kwan kanalep. Nakatawro ratin ni kakwa. Pero na balikwin kliish ko na kwan. Naknarabi ratin di Diyos. Karun na siya paano. Ay Dios, ko chan chan nakmarela in joke mjepal, mejoring a chitin shik.
Marecha anis chokre aru chokish manukil ma hona chokre. Seno kelirios na kosra, chan ka

Tingka, yo kos yo minkel chijonel daan, narahna chetok makin ko ok chuching. Hermanos y hermanas, ratin de kakwa akwal chenos na koratina? Kawa na koratina, pero haban, tento na klao, at uli kakusbal. Chanchan hunak li chukwabek, nawulak li hunan na kusep chikaw li skokal, porque narahna kuste kwang. Kamaana ispangang kaila kachikwa, li kwan sa chosha, Goshkos rikil li ratin na rah naklao usako tikako sa likapapan. Porke li Diyos ng kosra misamaw sirna. Hukan, hanay ratin ni kakwa Diyos, li chokin siyang kiler. Kual papay ating hermano, pero lain ng aninaw chang karukwangkat. Lahat, sili rish lahat yuang. Lahat ng kanaw chang kakwek at chang karukwangkat. Sa lapapan. Marin chal chokat siyang malaking kilep la hermano. Maren chalat, chokach bangkish kangali Dios, ut ngat elaran, gat okus banungkili arun neka kwachiklat, gat okus rankiruli mausila, neka chik chikalak, ngat chik chishko, neka chik chikuinko. Hai Dios, serman, mako mapalakayagi. Basik akli Dios, li Dios nukosra, tonas keli kalakatuam leka musikipal, porke narah naklaota tiko lakatuam. Lahat sirish lahat yuam. Kauna kayong katatirili kakwa. Di Diyos haan nakalok. Ninkya akwe por eksperyensya, ikarun na paan di Diyos sa ninkyo ama hermano. Ongke chan kirukunak li hoskay kweng, di Diyos na umbesi na unalish kaos. Ongke hoskla kwilobal li kakwa na shal. Ongke chan kiruli kweng, ah ishk li kweng, umalak li ishk, honis kweng kumulak chiro. Pero sinakasti sirip chitsakarik ni Diyos. Di Diyos mag-a-chachiro at irma. Haan kakwi na klaat, tasik chan siya lachon. Pero laat kakwi kacharo kwagat, kirele kakwa at silikonalay. Tohane ni konala siya kwe di Diyos narak na klaat aso to lama chino ut at yusay kakali kakwa. Kire sili kakwa Diyos na kakwi ang nakalok, kakwi ang nakobrisin relatua. Silikonalay. Hanayin ratin ni kakwa ni ka Diyos. Di chokin shikambal, chokagwe u chokay sa kong komunil. Chokay rin chikunil, misama u sermanos laish li chabil habine. Reli, emisora, terio, felicidad, ama u serman. Panchos reli lo kakanglebal, nakli Diyos na sili lo kakanglebal ay rin shikambal. Ratin ni kakwa, toh salahong kaplan. Katsamak reli Diyos, pats akwi ba reli kakwa? Asti siya akwi, mana rekonsili churuli Diyos. Jere le kakwa Dios si hunin la palti. No importa chan kerun kataliman, pero maamchik sa batsul kangali Dios. Shukwaru le kakwa ating hermano y hermana. Li Dios ng anagulak chiru na klaat chokat shish palaking kilaki, chokat shish chikos langkil, nak mahun na ilo kakwe. Li Dios kwan rilo bahal jalakba. At amak re le kakwa padre, lokanibil na kabal chunali katinimah kwa Dios. Anay la santi latin di chokin chishkambal rehep latin amit kakwa. Nasaho silinchol, Dios mio, chishkambal. Mankil leer la santi latin. Laat siya to soptisin krehep at kakwa. Laat ng kanaw chakro ng kataliman chaku. Kakwinits ama chaku, Dios. Maray kwan siya kasalikon na lain. Chokep chishpatsal. Skuipay sa chpali shumakep chaku atin, Dios. Maray chokep chishpatsal kakwa. Bangkilis reconcilio chaku. Chakuyep chasachep lishmaak atin Dios. Akobrisilis nalibep. Akobrisilis kaushep. Ninkanabep sa akuk at kakwa. Lachetang aning krehep Dios miyaw chishik chiubek salak angel. Ingkata siya kakwa Jesus. Teshkam chibatsul. Marichuke ishkabal chibatsul la santil atin lalokan habang kakwa. Kuyep lishmaak. Salikon na lain atin Dios. Lachetang aning rehep la kwa lalak ahon. Lichokep siya bing sa likokching kain malakchiru likon na lain at kagwa. Laachat ilokep re o laachat kutuk li siya lalil jiruhep. Lasantil atin atin Diyos nukoskos ut nukakotchiku parkwa li os lakabano ut parkwa ling kaos tento takakanap siya manungki. Madyo siya kwe rikin siya hunil siya metsew liloklak ang kalibalain na siya ay siya kambal lilok lah atin, chokrep lah kwa lalak ahol. Renak tak okulak li chokrep. Lahat ni kanaw charu kwan kem. Marikwan chal kakwa.
yo que chisplete en que

Rukinli hermano, badalagich kapal. Diyan na ganaw hermanos, sa lakadyoan, walik aruli na nunghi, walik aruli na kanimobres ru. Abanang kwalish banulaan, kula nagkakwash pa bangkili rati li Diyos par kinukos taklali rahok. Tintunan tak elish kawila chol, tapalish ten kankil. Dating ang kirok ilikakwa. Utatik pasbash kung pala magjiro. Chiho kain hermanos. Wilao na kapas kung pala ka magjiro likakwa. Sa huhunan na latat na chao tatire li Diyos. Ting anihin. Marah kalimitsew. Marah isili raylan sa lingchuam. Sa kalikakwa chiso na shkitsaklak irtasinkil. O kana chiho kain hermanos. Katsalek chi rabalkip chi kibilkip. Marih kwali chahkilal kwali atin likiru shishtia aje. Marih asyalra abanan li Diyos narunak nan shkob la chol. Abanan na tintun at taraje. Kwansut lao na kache. Aizkean mas kishbanuki ho kana klain ma kuamahung hulah tinra. Manghunghulah ting angkwip sa usilal. Abanan li ratin li Diyos, hermanos, Georges Kutbal Chikunak. Tintunan katsulkib, chisrapal kilkib. Li Diyos, Georges Racha, nakakiritanak, nakakiritanak, kwanak, lao, lapal kuchikli, lumtahinak kuchikli, kakreruli nakapanurili kakwa. Abanani aning akish kesaru na kojra sa hong komonil na kojra chihunakik. O kanakwila o tintot katsol kibruk inaan, tintot kara hong takit chishunile. Ingkat kara kahkwilihus banak in komon, ingkat kara kahkwilihus banak ninawiru, tintot banak kara kib sa hong komonil. Chihong takit, ho ka na haliratin li kakwali nakil chiruli ho nalain. Hanain li atin li nakil chiruli ho nalain hermanos ut hermanas. Ho ka na katsulak chisrap al kilkip chikip ilkip. Anakwang marila at joka chisnum singki hunang li chakilal. Tengka li kakwako nagatengka hon. Abanan tento na tatnachok rukin. Utento akita at sos rapali blinigis panulit sa kilala je. O ganagi mari. Mari laat kwalik aru. Sestia je ulat sa sumeruhi marahkiruli sa panurihi. Ayun na chon rukin pero sbempen tento na tapat lateng rukin ni kakwa. Porque nakanaw siya dyan na sbanong kilaan ni hermanas. Sbanong kilaan na kalakuto na chon rukin ni hunak. Parki maris kakutpe si atin. Maris kati hunak li atin parki is katawa si hip. Cha ahajik na tatulak siya pare kuyimak. Mas cha ang sbanong kilaan hermanos. Anak, sa likadyuam kwang, sa huli hunan na kakul kaman, ucha ahlish banong kila chika, banarukish tem li Diyos na katruhin chish banong kil, porke li rati li kakwa no kustakla chish rapal kip, abanan tento na klaat, tak ilish kawila chol chish jebal, barachina chokruk ina chish patsbash kuy palamag, wihaning kanas patsbash kuy palish magchapu, Mag-iisa lacho laat nachon rukin li Diyos uta antis kahob lacho isichis hunil ikaruli nagagweka isichis hunil ikos ilikwang sa lakwam o kanachiho kain halin askutya ko li ratin li Diyos nagosik chibang Diyosin nagosik chispatpali kakawilal ing kaninaw iruli askutya ko li kakwa chiruli honalain. Kapapak li ratin li Diyos, hermanos ut hermanas. Kula una kapah nakapapangki li ratin li Diyos. Kapanuk li honas ko tseko. Karakip tsekipilkip. Huwag na chiruli honali ang kapatsali kating rukili Diyos.

wanchalik arul itentu naktunacho chispaspalish kuipalia kamak. Hokanaki marichiruli kana li kachukwa. Laina nang salich ol huli honal hunshil chikan. Nanang tasalinch onak. Kwa honanak la ono koch ako. Nakasumeli kana. Para nakasumeli kachukwa. Abanan sakan na nahulagli railal, hermanos, na nahulagli railal. Tora china kakushla, pero kabun akaman chokosh kulbal. Mara kabun akamani chokosh kulbal. Abanan, liratin yung kakuan na stoch li kachol. Ula kakeretal. Tento petin paskuy palimak. Porque linapeli chukwa pehin kanikishkizas cholem. Ikanik es kesas choleblik aruli na kapanula oli alalbeh. Abanan sakal, li Dios makana satchiru hermanos. Li Dios yo chataklankil tenton ang taji blachuam. Tenton ang tapas kuipal chakamak chiru. Matuhut at sikli jalak ani, marehuna kishkapal, marehuna kishkataw sabeh. Marek iru gis jakaing ashulak jikus kacap shopali maras kacap irus jibali pri tento naklaa tapat as kuipala maksir. To sa hong hunalaan lain si okrek ang kinak chanchante kinak makah eli joking chis banungkil makah mukunina chok tachiruk eli Dios. Tusa hong honal kikwabili ratin li kakwa par kishashkos nak tentot kapashkuy pali kamak. Tentot nat katsi li rish li kachuam par tiyoko chifalto. Nak lain sinchak uslangi pero par lain manining hop. Abanan lain maanining kamsi, lain maanining tawas maanishing ketchak. Mani sin peletik rukin, abanali hunhun si atin hermanos naruna na kamsi hunak li hermano li hermana. Naruna na stawas lana la chukwa li hunhun si atin li nakache. Utaran si kerretal, uska chutukis kapas kuipali kamang si kipilki, chis hunilu sa uchoch. Ukahoche na usal hermanos banak sa lihunal si chirisyaan. Makachin chili kausop te singkil ikishkecha li kakwa. Makachin chili rusila li Dios li nashkecha sa li kachuam. Nagweka chili sayla li chol. Chanchan te kinak kunra li ik li kiel sa shpen li kachuam. Hukana chiruli huna la in kakatasik re li Dios. Kapatsa li kakawilal. Ushkawila la kwili kacho renak toroin chispanon kilik angela in. Rena sahun kutang germano sut hermanas makak lik akrerulitish. Et ischiche ili kacho am likahunilik ju am bara isaila li kacho. Sahakban li kacho spanak chanchantegi naklaat maparrah kwang lakas. Iko siya naglaish maris ahong kutang si Kasok. Abanan nagsulag li listopal rah. Yola chol parting tao marak. Kuan siya kayong kasara. Kuan siya kayong kasara. Huwag ka nagbisa li kajuam tinto ng katsilirish par. Choko si Faltok marapar. Tinto nagtosik si Spatspash kuipali kamag. Kaya kuan ka at sa lisantil cho siya. Antyo sa che señor li lok la hona la ili na kasi chake. Osob to siyeb li hermanos li hermanas li harubeb yo kep chinach o kakuk in señor. La da siya ta teng aning krehev shpanak. Ihunghun chi atin señor. Naskutsi ko changiru nagakwa la ona to yu amin sa shpena ruji cho chain. Rena sa hunku tang torohin chi rechanin kil ihunilik yu am. O kanah ni pancho si chaku senyor li inkawilal. Ni pancho si chaku senyor li kuatin.
Impantyoshi chapu señor chunilik angel inakapanu salinchu am. Pancho shache señor akla atras ralkutang no katenka. Rukili kanale. Rukina kwilik arut kapanur ralkutang linakanum silik akreru. Nagakachalish kawilali kachol. O kanachanchalili kachol señor nakashpapangkila kwatin. Chiruli hunala inakash atasinkil chish hunil ikaruli nakika. Chuatin atasak pan, Señor. Kana chiruli hunala inakatsama latin kankil. Latasata tin kanin kair ahral kutang. Pantyo shatye, Señor.

Iskop ang kilat ol, utarang tataw tsaklating ang kilin na shkeli kakwa. O gana chiho kayin sa kana kakili bukpal irmanos at irmanas na takwang kakli kulto. Aranto si iskip as slokon ang kilin kakwa. O gana chiho kayin sa kal nakakirita na hanakwang kutang Miyerkules. Kwaltikiruli sa kakili na shkecha kakili kakwa. Abanan sa salikach o chishkots pa lilok lahk ang hilain. Siya kay nagosik chirapin ki lilok lahpich komol siervo. Aras kaya sa ilalich o lirmana Josefa Bing. Arang kolonya la amistad.